0: est bon. Elle fonctionne bien dans sa main. The African Radio. African Radio UK.
1: Yes. Oyin bi na se na owo enko anu mi eruge. Sa yin ko e. O ba ko ni ka dia na to san. De dia e ya sem e bro ni. O ba ko su na mi ti wo una san won fa ka. E ran so e ya sem bro ni. E ti o ba ba se ko ko. Na so na do do won ti no.